0: rowani pitani sotene ni kela ho pavela horapi horate le ni otere kelela ni mwatelo kinro a ko sueliha a kala oja ka tua thanna mosa mukushela abisa ni papela rowen lepe ni ro pavela nus ne kilu emosa ya nikuzi no uma mahikalani mokala orumela ehopa ekina yo uma onni sivato masipole ya kale hoper ni maka mohana orapi hani masi wo wi ekumihe maka isuari tani so terekeleliwa esepole mosa yul palio terekeliwa marote ene isinora pili so terekeliwa marote ene nus ne kope ya maka yotadu ikope pili sa sopa makuro okitimani hiwa ni nyusu na shavi na yamasi. Vanto sote ira asora ni sote rekeliwa. Opajara pahi wapea. Kupane la mhele makura oki timani hiwa ni sebola. Vahawa isupole mpache raya uviri kani hekore mhele isuari oki teliwa. Esinora ni masi. Mwaika na nesinora kufamulatu. Oni siva tusiso. Muhieto kotaka mpaka mhusa otikanela. Wota lana mhele ni kusino uma. Ni muhie chokotaka minutu miraru mpaka tanu. Ni uolikana. Mwoha chapote mkwe haya. Mwokala oja haka ni karakata. Nakala msoro gotela ni salata ya alfasi. Wa mtito yole nyusa mswela nyupaka. Ala ya rima apelawe pipi olelo. Mwere siso wadigo ni mwoswela nisa. Yo siwele ni yoja.
1: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipirir kwa samuja kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpenda.

Wala temarahi moto de freita hira wonin la upuela sinemuira makale lo upuelo maliliwa berselo irawe kena kontu ya mundi bani hawera na motelana ni paken choko

0: panya neya. Topun tesi saponi okwe wa panya.
1: Ita aputa na hapa. Wakaleke wira no musivela.
0: Ayo mapara. Iyo ya sokwe ya. Masisote posiva ni ukiti mana. Kinoro woshu tihano tokiha.
1: Kihiwa Sara. Kinoro mana niha.
0: Mukiroro mele miyo. Maparaka. Awanoro siveliwa.
1: Nake. Olelo kape yemuhusa itaputa na hapa faranku.
2: Alima.
3: Ayole la kereru siva panjene.
2: Kini ototo pelani. Mohana mkila flasaka orwa oya owe minu fava. Iku hasi njene.
1: Nkirero shukuru nake. Niku tokati mpie salama.
4: Nirento kohio. Mukaino yoya sosiva ni mirero lo soko ya ni mukale wote ili wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata.
5: Waisa.

0: Munira nyu hitele ibona phe.
1: Mukiswa mhe mulupa lyake tu. Miyo ka phela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Mkino lela ni siri sawu. Mukume ba hi.
3: Bala ni tu. Ngarani ba mirava. Miyo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahanywa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira amara karimu emelela. Nino kana na mwani wani, ikuha ikina, nkino na mota watu mayoja nkitimani ya mwili, wawika avahase. Masi kikiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Siyoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mtoni hero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo fokalo otumaka.
3: Isote pa orere la wikumi. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lo ratene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja oratene. Kila ulaka toyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wika nisumana.
3: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yungu mambira vola. Mbahe mwatele orere la wawie na. Akuse ava hama araweni anawe to.
4: Mukure hopa yungu mannaka laikiti. Ipiriri kwa samu ya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpena.

0: Mune ira nyu hitela ibona pe.
1: Mukiswa mhe mulupa lyake tu. Biyo ka phela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Ntino lela ni siri sa ho. Mukume ba hi.
3: Bala ni etu. Ngarani ba mirava. Biyo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Horoka la wira. Amara karimu emelela. Nino kana na manewani ikuha ikina nkinona mota watu mayole nkitimani ya mwili wawika avahase masi kikiwa wira muhano munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: siyoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva niyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mto njihero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otumaka.
3: Isote pa orere la wekume. Namuso otena kato ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti hewape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja orate ene. Kila mula katoyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wera wavika nesumana.
3: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yungu mambira vola. Mubawe mwatilo orere la wawiena. Akuse ava hama araweni anaweto.
4: Mukure hopa yungu manaka la ikiti. Ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpena.

4 horas e minuto, me loco moçada, me raro, me 16 horas e 13 minutos. Se isso é louro, ele é que eu não me sou uma sacuta, enamuna, o catiola, no massipo, a hindrohala, o tuli, nave, nem malmo, e patani. Cacin em Tavashekuela, Kalawi, o apiogatisio, lola, nego pai lauira, andamusinanchene, anicala, okmalaka, iovara, yavate, wakaliaia, otugheria. Nihima yolia ya uhiyo. Nto anahima kina kuwale ansoma otha na mpanyene ya arushikola na apurusora na vehi ashenkera mteko waye washutiha anamwana ya wao wira umiholi. Ekaleke ounua ni tru yoshuta murumaya. Idimalaka otapulela yole mpua. Wehaka wole mpua ya solaka osoma. Nakala ni okwerenya. Sisa ni mwita ni murati. Ningupa ila huwira yolonoro kala unihira na bemi hupi. So hiyana hiyana. Uwira laka tepia la mwi warati. Ukati siyo lava. Nendroa humwita na Carly. Jishimikele na makoto uwira. Abaha miruku tepi. Ana hima yala mpanya na ya atiangwene ushikola. Uwira mano hima humupwele omelo. Onroa huu kaninsuela. Enroa onikumela yorera nihimi wa murare lwa hu ekanle onikalihira mpaka mahiku o wata nikandia hu othe ya mwani hiku nowi mosuwe la oshikwela wemiano katia waka wahakisiwe la kakalaka omu nyesiririwa olilo vake honla orera nkahaya

0: O que, que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Aliba! Aliba!
4: Sara Mabaraka!
5: Munkala wira muroku takutheya ni muneta ninoni nompathani. Mamukumi!
4: Orokhala wira ninkela wakhela muxukhurwana akhaka wanivo kimphavela wetetele yonye mosa yorera wahiyo masumerikatunno franco nkhalisisapo yowatta
5: mwahawaxeni muhinaapeyani musi waitaaputhanaaha pa franco anniphwanyaneya toapu ntthesisapo niyokhweya waaphwanya
4: itaaputhanaahapa wakhaleke wira noomusivela
5: ayo mwaapara iyoya sookhweya masi sote posivani okhitimana kinoorowa wooxuthihano thokiha
4: kihiwa sara kinoorowa mananiha
5: mukiroromele miyo mwaaparaka awa noorowa osiveliwa
4: nakhe olaloka apeiye muhu sa itaaputhanaaha pa franco
6: Alima.
7: Ayole la kereru siba panjene.
6: Kino atotopelani. Mohana mkila kula saka olwa oya owe minu sahala. Iko hasi njene.
4: Nkirero shukuru nake. Niku toka ti mpie salama.
8: Nirento kohiyo. Mkale no yoya sosiva ni mirero lo sokuwa ni mkale wote ni wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
1: Bye,

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: e tanto amor.
3: Ei, Munira, não é tão legal, não é?
4: Muki suami himulupalia ketu, miyo kapavela pahi usuele sheni hiliwa mhusiula korero siva.
3: Nkinole elani isiri sangu, mukumeva hii.
5: Mwala nietu, ngarani wa mirava, miyo kinimo usueli hani mirera lo sintunea.
4: Eke kai?
5: Ayo, eke kai. Mirera lo nioja orera, Yohana uvahanyua.
4: Kwa shukuru pipi, uroka la wira, amu harakarimu emelela, ninokana na manewani. Ikuha ikina, nkinona mota watu mayoja nkitimani ya mwili, wawika avahase. Masi kikiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
5: Siyokwe ya, kinape yoja yokwe yopanya ni yosiva. Miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mtoni hero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
4: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo fokalo otumaka.
5: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado ojaka.
4: Ni wunke lorate ene. Mugishuti hewape ya sisa pipi.
5: Ayo, atu ote na nirere la oja orate ene. Kila ulaka toyela. Okatisha ni malihanyu mhilile oja indu hele kumi.
4: Kinona wira wadhika ni sumana.
5: Etu, ngaruhani parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa ya uuma mira vola. Mubawe mwatele uorele la uuyena. Akushe ava hama raweni anaweto.
6: Mukure hopa ya uuma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpenda.

sisan malia hurian la sanhiguni soku melela na pela twa tanupa ni wale garame ni pela ntemutikela rame ahu ni ndro van la natu opiraka tanupa ni wale ke arame ahu

bahlekeng leba nindro pa tira ka mitik sa ho unulu mone makua bahlekeng leba nindro pa tira ka mitik sa ho unulu mone makua bahlekeng leba nindro pa tira ka mitik sa ho unulu mone makua bahlekeng leba nindro pa tira ka mitik sa ho unulu mone makua bahlekeng leba nindro pa tira ka mitik sa ho unulu mone makua bahlekeng leba nindro pa tira ka mitik sa ho unulu mone makua

Naro kati wo phumura mukomavelo wa Belgica ni Egypto vanto mpira ovahaniwa variare wa nikoro na Belgica mpira no panya ya mono wolo pana ntoko selo tikhaile kuru na Belgica mono wolo pana lelo mpira o khumela himo wira o khale fal pano tune wira ana mate khani kuru na na Egypto amane mpira siso avahana sana ve ana mate khala Belgica lelo 1-0 jinta wa nikoro na Egypto kolu volongo panta wopa chiria vasembera mikarikare miloko mitano haiso mikarikare 25 segundo jimpanta wopa chiria ana matika nikoro na Belgica ikamisa so sheria akapurula o sheria ni imeya soripa ana matika awe Egyptu olova awandre ikamisa so tela na kapurula o tela na vefunte nikoro na Belgica awandre ikamisa yoripa manani haka wava haikuru ana matika woso la wera nikuru ntikana wana na Belgica nikuru nulu pale ele golu mosane vendre mpanta wopa chivya yukala urugushiwa kane maziso itakata matami ni manikuru nina na uwe Egypto nikuru na Afrika Egypto amkusha mpira nare ana matika Belgica tani bahana mpira bawa kati wuna tupanya ni ya mono wolo pana kumera tefalte kina ku omoro shiwa na matika mosane kuru na uwe Egypto uliruwa ngovi yo amroshi yo masifalo venya ana matika la avahana sa wakati ula ba unapanya ni ya ni the face ni kuru na uwe Egyptu o manaliwa eri o holo wa ni kuru na Egyptu o mbe tamo sa masi ana matika ni kuru na Belgica amgusha mpira amutiki hiruduli o mbe tamo sa ana matika ni kuru na Egyptu o diki hiru wata mana matavi o vahiri liwa na matavi ni kuru na Belgica mpira o holi hiwa o nipanya ni ya o vahiri ni kape na matika ni kuru na Belgica masi mpira o kumelo mkoni o nikela ufunjua kava o lati na matika numero dosh ni kuru na Egyptu o moro shiwa na matika mwasa ni kuru na Belgica na mwana mwishi eno himiwara kuvetuvo o lati numero 11 ni kuru na Belgica mamira wa mwasa ori pana wata mvika rani sawe omutu kwa toto mpanta wotuli numero 2 ni kuru na Egyptu tomvonye mpira umujere kumulaka na mpira ahiso ola tawe ta wa Belgica orin na matika numero 8 o nipanyene ya mono wolo pana ova heri ya mkwa yoro holo o hobi hama tawe ni kuru nare o mani wa Thomasi o nipanyene ya eri yari vata mela wa mani wa e penalti masi mpira ugumi juwako na namatika ni kuru na na Egyptu kala wera kera ke no Belgica kala wera ya no piha matavi haya wakati wila ba na matika mwasa ni kuru na Egyptu toro na mpira omvanyiri ya mono wolo pana numba hai numero 7 numero 7 onipanye ni ya matika mono woti ya na ova hiyo numero 11 mpira ukumelo ta mhini wa matika numero 11 ni kuru na Egyptu yowo amana ni ha ikanelo somwe tana matika ni kuru na Belgica wokelela ona fiiri ya mpiro la ukumelaka ota wakati mosa ana matika ni kuru na Egyptu ya vegela ya vale e penalti masi na mushini ona himewera kivo yore lela omaniwa e penalti kini mwona mosala na matika mosa ni kuru na Egyptu atumerira ka akwawe abahaka ikuru ukala wera si twene ya rokala mweyulu pale katina wera ka ola ti namatika toko toko shani kuru na Egyptu yo tona ava haikuru anamatika kwa nasa wera ni kuru na Egyptu ni mosa ni mosa nampanta wano tele nya arene awa Afrika weno siso matike luaya kane vile kani shabanchi pale ne makuru yale ampanta wa Europa nakalaka banta wa Asia siso mpira napanya ni ya namatika o Belgica namatika o Belgica tavahana mpira va oheti hiwa lelo napanya wa vikana la area nakana mpira namatika o Belgica anovahana ampero mdikiruli wa mdikiria ambahe mkwawe oleka hikiti numero o moroshiwa na mshini umira kwe tuvo nare falta ke kai ole de numero 11 matika ni kuru na Belgium kumurushiwe wakati kahiso of watamela na matavi ni kuru na Egyptu kende mwana matika numero 22 ni kuru na Egyptu omana ni haka wale liha kwa wera hatameleshe o matavini hana hukolo waka na mushini o himia opore wakandia ya o vaniwa o khaliwa e barreira muhina mwana kuru na
Na o Egipto na madika numero 7 kiri mo na kavale e mena nimpira o manne vakane ne o mbe hakam khoye mpiri o to tomoro hele hole vakane mo numero 8 numero 8 Belgica o mve tamo sa ahe o vera ma si o vera tum kina ku o na madika numero 8 de kuro no Belgica o mo di hele firma so vakiwa mpira o maniwa o maniwa ka mono wotia no panyana numero 8 na madika o Belgica yo kam hima kwera to tambi karane sawe siso o maniwa pira Ohopi ha matave ni kuru na Belgica hai sono Egipto masi ohopo liwa ne anamateka ni kuru na Egipto lelo Belgica ari wo hipi sana o ma kella mateka mosere kuru na Egipto o va herre mukhaye o ne panya ne mono wotiena o le numero ai ai ya ro manesha mpaka mpira o pia mwetoni ma na mo herre matave ni kuru na o Belgica mpira oni o maniwa ka wa kuvya siso kana wera makuru ala o maili akina ku anavya o likanyiha ni akina ku anavya ovarishisha ele vuluhia ya mpanta wopa chiria ola ti numero za seta ni kuru no Belgica omba hemkwaye wane panye nerele lakana mpira siso uo hipi savu mpira wane panye ni amotoni ma numero 14 ani kuru no Belgica anamatika o Belgica ya veria ka utia tia uo kuvela siso omana niha ompunya Egyptu Egyptu na omana niha ovarishisha matavya uwera kumelele yota kala varia ni kwa Ramushi ni ohemeri riha we meshiwa mpira uhimeka wera na matika numero 11 anikuru no Belgica o moroshiwa kahkini kekai ayo o moroshiwa ni na matika numero 19 anikuru na we Egypto ukati mwasa mpira wanepanyi ni yawe onteriwe ni vale wera emaniwe elivere lengela upo pia vanchi parasha matavi anikuru na we Egypto na matika o lebela opuro o emeshiriwa mpira piro hemeshiwa si sova nikela oweha nikela uwera na yaka wakati wangela o maniwa mpiro ole o kala na matika menle vale ni mpira ti numero 7 anikuru na o Belgica na matika numero 3 o kanetongo hele matika benikuru na we Egypto mana ni haka wale ni haka opro wemela okala wira kuvane la umidita wera siso vakala onyo holaka matavi anekuru na wena kini mwana na watika numero 11 numero 17 numero 2 anekuru na we Egypto mana ni haka wemela opro na mshino himeye wira vantune ya etekeliwe e barera mukena ku ore mwira umompati mana ni haka okoti hira wira mpira o hivere vati vati wale ambanti ovenya mpinelo kaya kumumeo maniwa na vae na matika matavini o mkumiha mpiro na ola di broini o mane mpiro la numero 7 ni kuru na o Belgica va enikela o maniwa kanto o loto no kala wera nar kahi loto mpiro la amane e bara mono wolo pwana ntoko sisale antikaya anamatika hale kuru na o Belgica mpira nikela o maniwa bariari nwa na matavi anikuru na we Egypto anamawe heria ale anamasifiliwa mentoko sa mpira anikuru na o Belgica ya ntapa wale anyana kawira ya heka la mwuruwa kikolu masi kera ni ye o kumati Egypto ni mpira ni otimakasa kamanjiba ni mpira ukumi heri wata o mhina manumero 21

te mulle toñ wa hu ni pañ ha e yo ne lo wo pa da wo le hirre ma da time ku ta na mu lu pale a mo lu men ko ne mo o gara na Belgique na Egypte ay ay ay ay a si tambe na o ne ay ay ay ay ay ni vila wo ku mi hirre yo re la ba van se va ya ma si so ten mo ha wa